0: El ay ay ay que sea más duro del corazón.
1: Ay ay ay,
0: ay ay ay. Vamos duro.
1: Mi vida, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay. Mi vida.
0: Otra vez, no lo he escuchado, Lucho. A